0: Alléluia, tu passes la gloire. Assalamu alaikum, kasada ya kaondanu. Kaondanu.
1: Mabuta binokasi, tinaretesan insosotamu biya.

ay moñet, ay goñet, ay coño, ay pregusa. Ay pregusa si a nutimano. A chef in rati. Suba ta conta. E ki hanuman shaking in the day.